0: ahinti trefie la bari pa koma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwa famea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yerekunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwa fafiti idok nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni na bufatu yekunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebele ni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bae kuro sanga yujuma asamba dongo atiso nikoka anye bae kuro yujuma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atiso na bebu kuro yujuma ni nabuwe njabasu kuro lori bebu haya nabu fayo bujuma na orobe ya kuro yujuma mabu na ayo afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro yujuma ni na usukuma ayo amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabiri waradire yubri buiti chashi fama njini juma abiri ni oroba kuro yuwe ambe mwonubi fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambe mwankuro yuwe na usukuma ayo njikoka bula atente buno menembi yikoka buni beretana na buyo njini juma nkere na usukuma ulo jabwe bwano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nyanyevu fakiri jama bukuro ambe mw ni juma kere kupapati bikoka njini asheshene anshika ankuro yu medi ankere kindodo kadashi beo baebo amude fafti OEM de juma wabirinu bo iwo dapangu na sara sara njinesu be iwe kununi ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de asheshene isu yu kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu juma wabirini koka yewo savanu ikumvi wu yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye juma wabirinu bula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru juma chashi na yefama nje kuruka ya kila bari mbuchashi ya lodo OEM de juma wabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village danfan mbibere wale kurufida intangrafu nyamansu abranguwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mbwe mbwe wala abranguwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
1: Togo barani bieso fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afakpinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatrafom bukuruka bukan ye togo jama ni yela fie wonu togo ashen kerepo patiso bo ye fere EDST 4 ni ne koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo togoba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anon nori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fienu usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wokokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nyini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa nwanye chashi kurufa mabu adena jumankoro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde nwanye yo
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji fako fiba deka. Ache shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echen ablanyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu na abukaya. Adena abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wieli buba fa tikitin be mfa maya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya ni na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bela ni biye so, ashishe mbena itungoni, fako ya lafye nu, suma jama kukukere shika, ngo fi mbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngo fi fako mbetam mbanjango fi nu, ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ne, ye nini ngo fi sangane, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awere nu, fe yi sara nunu, chien abranyone zo, Koju saranjen ile nou chen Nini ngofi pia wamni Buba nati wo maritim Dea wale nou Plato Region central Kara Ni yesava nou fen Menye mbe mbobre Be nabuba nati wo ya urum nou Nabubise ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayini mba mma wamni Asheshe mbe na itungoni fako ya lafye nou Suma jama kuku kresika Yeyu anye na ye debu Sanga be nabuba nati wo ye a urum nou ni Na busawa krebe ubise ya Yeyu anye ne bobu nou wo na wale su Ye busume yeshika Nini bubusa wankerebe bubabise ya ni Iti busa wabe iyi meye ngufa krima ame ebosu Ne tungu ni fako nini ngo fipia wambina Ibaba fama yemba wo ya weremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labaribe ifte Asheshe bena itungu ni fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke wo nyengo ni tuwanu
3: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke ciudi bawdi di kan wallata fato bongo ngata to bongo ngatima naw no hasinabe dum won tuba ko wiata palu di ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gure men limaden andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di nidde futtino he mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakati wari to fa cendere jonka tino de mo ina jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko non jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto ko do ka e giraabe mo hukkuno hala
4: munda ba yagara ga djum he toronam bi mi be ida mo wulni la ni be be gel ma bin ni nuri hiri in kairen irundo ni to go buga batte gal bana timina wule munda ban sa e toroni re na dum mi be ida be mu ti to go na ren kan meg bi busugo ni da balla meg djiri non nanan yewatora nani biba ma be ne wule dumi be da man bi sa salin ne da ba da yin be men kasu na be be rarabe wule sa na baral ban bakke be to wadu ko rena ay ne ba jibi haare dini le bal baade ko na ba sa kida ko kere na rum sa to ko kido awru wonde bindindiran to mbo le bakke balin tin kakki di baaye be no to do bom na kasu na ba me san wul ngamale to mbo geti to ko na ren kan me bi bu sunne ban la me gidim nan yewatora ban kasu na me ti be san hamiyo be sa na ti binu le geti
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga annasar hando girboran men girboran kicin di duwa koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira koy bore fahamandi lokaco karairgo diago kayan gaban kan ne kaydi mu ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no man to ag kon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanta hemari zo doro a bandiga igi ci se bor mar kanir sayru indeira yiga hantum tireiz ga yimbo kunno tireizo tireizo on bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida at killai bor ko gudu wona killa irmu kokari irko mil halashi
6: la voix de loti
7: 104.5
8: yeah let's go let's go let's go let's go
9: Te bande number radio communautaire ya la voix de loti ben wona ki oyem ya charlaron le son dapan ya don na biye bu wo no banan ba kan an na kiye no ba son te maria duria tu nga ko mo bete wan ta ngo bu ngo mete duria be bu wo no ba mbe son machine be ba mbe ye informatique ya tu ke mote ba mbe tu bi tu ba mbe ma ngo bete wan ngo bi ta ke lu we no ngo ben ta ka so tu ta lo te ma no bi ba ma ngo si si mbo la ngo bu kware mo pam no ta mo ba mbe son hotel mbe ya tu ni ba mbe son radio mbe ya tu ne biye bi nu no na ngo no mbe ne so tu ke ya ngo tu no fleki so no bele ben na ngo ben be ben to ke ngo ke fleki so tu no ke me ba ki tele na ben na le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fleki so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya do no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ni ben pele ne lu ne ye lo ya kala me le be no so ka ben ki ayi o yem ya kal no ya tu no la bala ni men ben afrika so no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki no asambo mo le dala be fa bala ni men ben afrika so e tu no no o yem ya kal no te la sane e te da pa ya kal wa mo bi yi o kal no te na sa le no na te chamba kampor de wa ko ke na ke sos bu wa ya kara du ga mo bi yi ko village dan fa no ya bol abana sa la kenir ke oyem ya ton sombo talala blo wanga ne ajoni sango kete lige ble ye yanga ba ngo akite barna ting mo ko freke kala ye no ino me ya mo al freke yibo ngo be ngor nga ke wanga te barna ting se ba pe we pe lo le mele pe ngo ne meni fam fam ino me le si pe we ne mele pe nana meni pe ni ne mele pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki ayi ya kala ye ne ke ta jo oyem ya chal no ya tu ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le nyenye sango freke ba ke kala yel mo etu no fa ke bala mo num num be no freke so etu no ke ta jo odu ya pe mu ya sambo no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo ya gora la school bia ki ele lamban school bia
7: to go na chim no ke na dumbwa trete ke tenya fiba a simple a simple ya sanke go na pipi ko pe ngo pa simple ya ne bna chim ba ko bora be nga a simple ya mo bon saké blan yi to do atun koko pon to godo keti na dubwa na dubwa ngbate ma 5 na la pa bana ka ba die ni sa fala kung maganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon yo ko sa malu awi lu pon blan makanya kuntan pon ki yi ke kain na chim nda cha ko ma pon ba kain pra chim ba blan be nda nda dubwa ko blan makati de chim pon ya kung ma kinga tama ko ko ya sanke blanti ngbambia ba ko bado wi da ala sanke blan magati na duba baya ba manya ngbambia ya kadati sanke na magati ko ko bina che na magu fwan ba ka bina che bloko na che pona na magu fwo ba e ba mon pon nya bulu na che kati pipi ko pe ngbapo asen ya na bana che boko bora ba na la ke asen ko ya
10: la voix de l'outil la super chaîne
11: togo jabiyam fo bi wali yalo yalo mbaka bi rebele kala to sole nyam bi wali yalo kam mamla num bana e te yalo mbaka bo tieni te be kuku babamba yim mbaka berbe bole be yim mbaku ber kafe to gun te bre yen bi wali yalo yo rebele yo mbata sole bre yen te furko ko yen bina mable poy yim no mo fora yen som poro minisan banyo la fia poy yen do namba bumde te wuri ko botewa to go mun kul bre kala te fa Let's bring a popo vitamin A, albenazol, yen tablier, Bobomoko Chile, the Dauka and Marga Pinle, Danganaka Danjur, da Pintabanatral, Pinle, Brangamun, and Tama, Kagri and Tabre, Yambadal, Malate, Bissampan, Branga Webre, Namba Bulko, Wanka, Babu, Trouble Bull, Kabanfragala, Litfala, Tabre, Tumbanua, Visual Po, Yorebel, Yolinapwe, Litti, Tumbam, Bunchian, Minister Banua, Lafia Po.
12: You know, don't mention it. No money. 104.5 Togo, yep. June Jerembak of Chain, your home of Fruko Tortem, Cotton Coin, your barrel yellow. Minister Mbanyuan, the last year for your no don number. Bobon, come on board them, June Jerembak of Chain, your barrel yellow. The ye nya pul mon ngal ga dang an wo ba bra tra ngal lem pil lem dang an wo ba ya sig nang ne bu wat ngai nang ku ciortum ku banata anjan nand ku be ban bambu tetem duun jerkul jan nand liya po bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ke te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mak bo bortum duun jer te bo walla ni yo ka fur ka gal te gal man ni bambu wat ngay ning nyam bo ngann ke sera ko kulugu lab ne tie ministre mbañwant la fiya po yo no don mbala bale
13: togo sama bile ne botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lu bono yoyo geyo ne bi hi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne baliye goyo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo danno noni inisuru ya le basusuru do
14: pinyima pijana kuno ya Salad candidate bio, Nikism could don't look jolly and grubiole, Pada Parabia, Pada Yolme, Tala da Webulutuda, Torole, Chalma da Tangudum no dale. Togo do your domain desert young as a mug with the dono da la fear to my oil. Tinit needs to do ya panin a drama, Sir Panagamun Vratica could nail Nansen Yungui, Besinica de Demle, Parabia Chichi, the Besin and Basbon, Bensanakuyo, Palacambos of Candy Beans as your Miss Fergo Domandende. Beans vitamin and sepala jamie torole passe albendazole ne bukura la bulutuda bararo hala hosdena pagado mana la butugo agita dine mamda bizim ya kuzin biza gudon nguro bez kutolfuwa nu kujole nyangongo bez rubele yo kudomne erewu ya torole egubia bdeve bizim kudon nyalu be bia yo ne bena ayale alimbeng ne butabi lesile kudongo kuene ge yalogale bien ne kujole nyangongo bez rubele yo kukugba hala hosdena ye halo ho ho ne tjone dio jamego yo kudon binde dagbai pokon ejando ebanga se galo loyo kobia tuwolo da harada togotana de Nendeze balzaz balak bede sama nyo ya potomendre yo ne payara nyo ba hayu bie na koyo bizim ne kujole nyangu rubeyole tatu ndoze balak sama yo te gana ratu kebando ne te yak sama nyo tom tu ne togo ge wiyo domen desiru jong ne sama gwe kpeda donu da la fiyo duma yo yo tini di nisi truya bazusu nurodo
13: togo sama bile ne botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lu bono yoyo geyo ne bi hi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne baliye goyo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo danno noni inisuru ya le basusuru do Togozama, sobolu ne baliye potugo ya gande yure on potugo don minis we jon ne tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padenko ne tamanga an kalu kono potugo don yike on bi hi u samazi baga jo dugo holen den da titine bette ge sobolu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama poezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi we jonne tolo dala fi do meyo ni nisuria padam no no posisuru do
15: sanarwa na minisa lafiya na kasar togo game da cucan dussa da aka bi lunguna kauyuka akai da al'umma za a zo bicike a kansa ranar 25 da watan mayu zuwa 26 a babban birnin kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya she kuma doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya. Za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi. Kanku ji tsoro, ku faɗi illolin da ya ma yaron ko kuma biya bukatan da aka gani da waɗannan iya da aka yi musu. Ku tambaya, za su baku labari abin da ke ciki. Duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu, ku yi musu bayani. Ba a talatan kowa a doron ƙasa a nan, musamman wurin kamfanonin watsa labarai, don su ci gaba da harkokinsu kenan kan wannan cuta na dussa da ke haddasan al'umma birni da kewaye baki ɗaya. Idan sun zo gidajenku, ku amshe su da hannu biyu. Fatanmu su zo lafiya kuma su fita lafiya. Wassalamu
16: alaikum.
17: 104.5 Tsan batal da jarada ta tuku domin clean ban buhu ne da sarro yin boni zai bayar vitamin A da ko yanda ne zai ba ha tibi ya bayar albenda solo doni zai ba la binde kamin fina da ya yole tuku da ministro yon tonu da gugbuka na sama chirchir tonu da wetti yoyo na angba bune ba assurance yo ayoyo da sanaba da sene pai he yura dung sisi faga aya na be tino faga jo credit go holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo faga labo na bulda kana ago se vera ke king hiwa nan banse ngolen sen ke king hiwa nan luruke luma holu da na balam bole ago se vena ke hiwa nan lope ngolen sena mesugum vena ke king banse ke lum no atak bama sogorei kaya netapang holung da palese e na be pokong chore res da no baba suru tombe nae plen rato kutomung pasuka sakban buho putasna damin hau na lebenda sol koy hau yo yo yo le ministro e jono tonu da pito yo yo ya sama pik pik sisi promo e ya fengi amba chami duwele sinawe ne tesinawe ka tom josu dere ndi josu tom do chami tetelisisi doni ziri heyu weo teka leona wei pagodu meso na balabante me lena tuguda batu doni zidu huzu ayo ware ayo tadenga tresena nyozi chamie chewe rato nirebia ne ramo amole tuwena tonu da bita kubam tamdo ne tonu da bita ne sama chirichiro wao de minisi suzundo.
18: Furu gitore bi yol pe chokno nyang ye nyoko bina amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin A ye mbaya ambe kele benpo didab ka malaga

0: sala le ale na ki
1: ala ke
0: do anan su ba so an kama wura da
1: an ba ni ma wura sa ki omo
0: zola
1: eh omo a se mo ran ma square kin ni
0: to aba fe ale ki ni nga ma nu me bu ka be ni de ti aba la mo to me ka ba ye ka we ku na wura ni mbi do na ye bu an zaman ni bere ka na nko
1: eh wura do na nche sho ni ge nsu na anya ati nko
0: to me wura obi do assalamu alaikum. Salamu alaikum.
2: Ami alaikum salam. Mama.
0: Eh, nshi yara.
2: Eh, mwa ba ni yara.
0: Eh, nshi kasa bi ku mna.
2: Eh, to ama nshene ba. Eh, akazu su ba nazara.
1: Eh, ashka. Ashka ya ye kwa
0: api ya. Mana nda ti ay.
2: Eh, ndo.
1: Ye kwa api ya kmebe. Ye kwa portal ni chaje wa. Ye kwa api ya kmebe.
2: Eh, ndo, kuru yu fye. Kuru yu fye.
0: Nshi.
2: Eh, mwa.
0: Nshi ta ashe. Ite asuru mshere ka. Mwana mkwa na ume ti yana.
3: I want to be
1: trying now. Only money gas, koyakin now. Tom, Jackman, she can
2: I get a jazz or only sang and only young man and men and guinea coming.
1: Oh, I forget the grass, okay, Sassola.
0: Ain't she the food as a dummy? Monsukos on Maurasa, Uncle Quayakman, Yini, Amaur Dory. To be a offending son, I get son, I get a new back, I get my wife here. So kya ba na mam fute nji
2: eh onwa o gbe anyi wonu mene be yo mfie na bona o yi ni wo aka ba yo mfie ke be wo la moya na afie he isi akma subuko shi subuko ni ni bu ko woro mo nti ni o yi ngere ka ba pe mene da fira nwa
1: e o me ko e ta asi ni ebe wu nyu ba be ku a mi ko ni ko nya de ke ba na e ba je bi ngo
3: e ki ti pa mi ko
0: nde fa za ati so en kuru gbe na
1: aju asting insu or asting insu ma ajuna fa kuru fa se sibribi
0: yo onwe ni nkoju ira bi sama kam ko da irika
2: wa
0: dani
2: wa bani e
0: na mi si
2: e na ka oyi azara
1: ko le be nguni ni we ko nyangu na pa na eja hale ko ye ajana fi do sin
0: to ami ami
2: wa ami oyi na bwanzama
0: wala nshi o bwanza
2: o shuka janda ko do mamu wa fisa
0: o nshi wa ko fi mesa
2: to ko kan shuka no fon anye pam paka bele yi u yina ge ge bere na ike na ka she ko mba so ko be ne wa kwa be aju na sa mi ndo hey mbara ko bore mu do mbara ne ngi ngi fo mu do mbara nyo nyo no fo mu do jande wan zo shuro ma yu anyu mba tinti ayo ak batinti nyembe onu uyi musu be yenyu be onu ni kebe ni so nyin kal kawaliye yeskikia
0: ishi mo awore shi
2: to nwa
0: mene de kebe tinans she so ni batre wo so bri na ko ja batre anya na famu na
3: owa
0: wa urole ni nam ni
3: nyegwe mbo yi na yue bere ni yo fie adu apa yo tu ya famu wa
0: ke
3: be foju nu la fie
0: ami ami ni
3: joko kera bte na ya kina musu sulu wa uru jande
0: mantini
3: nyunyunyun mbe woro ni na wo mo wa firu sa mo sun sunu we bi ba ni ba pala baraka ba
0: barabe wa she nsu be ewonyume gi wun ko ba ni
3: eh to nshamre mbe so mbe bra ba kwa ba ko mbe tre ni wa firu sa ni jande ma mo wa firu sa itipa ilagirima
0: to aza de kurukun na fte
1: o ni nyame de shire nye mo ni nshi aweri kwa nye ma nwe amungo tinti na nwe na ntaka kia
3: ami ami you may be called Sawarisu. You may force good in life here.
0: I mean,

0: Hassan Sankura. Alhaji. Eni sawar che. Lafiya obe. Lafiya obe eni sawar ke che. Ole nyoy.
1: Ole nyoy pa
0: o. Ato.
1: Ati anwe.
0: Mancho undo.
1: Mka.
0: Mka ti la babi obe lai.
1: To.
0: Ndo, ndo bani e. Mka ti ka buni ka sha fe ko na sa bi ene. Voilà.
1: Eh, nti bi ene.
0: To.
1: Eh, ndo kwale.
0: Ndo kwale.
1: Eh, pro bande.
0: Eh eh.
1: O fe apo nje.
0: Iko fe me ko ma ndo, iko fe me ko ma.
1: Iko fe me ko bon ko ma.
0: Eh. O fe me ko ma mo mi no wo nfie fie ole.
1: Njo.
0: Na ma ka baba ni ko bi nfa ko bala nso jum. Na ba ni a de a she ya wo su be ni si akumara o. Nfa batman ni.
1: Ama mi ne mi ne bu ko la fa nga bo mo ni sa nga be bi so wo fe no. Ba ni bi ma si ken so ni.
0: I know, on Uncle Darwin or Kesku there, in any bed on his goofa,
1: fell away like you go quiet. I know you ask how much it is to lose with that.
0: Oh, then now we see insurance war.
1: Oh,
0: what else was in our tea because of Abashim though?

0: kan yi numero ne nan fa firabe oh ma ma ma ni mi so ni na nan ba ngo no ja no mi mi nan ba so eh allo allo ndo kwa kle
1: eh allo ma
0: eh udo ba ni ai
1: eh ndo ma sha yi nomba ba fa fere mne ni da tanga ma msana
0: oh ndo Ashkan wa ko firi mo sai.
1: E ka gwen la yiri.
0: Man ka ko nomba no ni nomba nsko do do ka fa firi woro sku.
1: E ka gwen la yiri.
0: E ashke o do ni e ke be wa firi me musa e wa firi me musa ni man ba fe man ba na sa mi ni wa ko firi mo sai.
1: Wallahi o gwen la.
0: Ye sha ndo.
1: Wallahi cha uruba.
0: Wallahi e o do re nje mati aku sa ba shika be ni e ndo anya o bri pa ni o mata ko o da ka ka firi.
1: Ai ka ma yiri man yi tin yi ti do la man jo jo yo.
0: Okay.
1: Ya ko bu kan nanti.

0: alondo banye wala ole nyon ska njumamle njumamni kibuka ma eh kan gwe na yo kan gwe na
1: ka nyi fere bi ti afra no
0: eh yo ai ti afra no ara bo anzo man kan
1: ato la ba be na fa mo
0: eh nsi ozu e
1: ka ba ko nde si ba
0: eh ndo ne ke be ngun na jo ma
1: babara chashi be she
0: ndo nyi ba so su ni buka mo no ke ba su kan gwe yi azara de
1: azara na ma
0: ma o so ba la kuru ila ila mana ngu ban so an ganda akwa
1: ndo ma ba yo so na mba furu mo
0: ay ay ndo nsu ko gbere pa
1: ashi de kebe iti na show so
0: ni su sango ni
1: de kebe ngu fa na ngu na sara na
0: ndo ndo do bo e mini wo fam ya ke na so su na tin den kanka
1: nsu o so
0: le he yiri le yiri sango ni nu shi no yiri su ko yi na yiri su mu shi tare na yiri su ku bu ko ri na na ni ba ku gire fo na ya ki ndo ma yo so an ya show so yiri a ibu ka mi
1: wahala ilan ka to e o yo man to e karo
0: ha to nge ni ki ga show abe
1: nay amun na sami anu fe ye ko mbaramba do
0: eh
1: ngani ne barabe ti pese ni ti chashi amba fe ko do be o shinyare
0: eh
1: awon ni yi na nkorfo na azara ni la shinyare le
0: ai ki shi anya
1: ri ti ko sa ki o be bem so na ba shi ngwa ba yin ko shi na sami bu ba shi ra
0: ni kan la ba be yin mo of the campus about so ikan ira o kara o
1: oyo kara
0: e chashi
1: ni ti emfero ru na
0: de unu a pa fere mi dokun sobe o be
1: to
0: ati gbe ni
1: ndo sangale
0: sangale mo o mo awore si ndo ba ni

0: topuanga dige ni na shekao yi kuruma babarangu
1: tanu tile
0: na yi ku kerembe anyi ko ya kan ko babarangu ni yi suruma su anyi ku fi ko yi ko masu ma yo ko ma babarangu na baba ni de ma gberembe mo so fiu ma ka banye imu da banye o banye baba ngi mani inga yiri ya nyawo abanye
1: na mi na kwa ka ki tiole
0: eh ndo a shishe bunga dige bunga surukunu barangu ido pake suku pe inotika enyiri ka shenri
1: ni ba yiri ka bala ma nku
0: ne ifu e wule da ni ka ikoni ne babara bi baba ni na ko fa dike bunga echi jant mbi ka fo ba karaji
1: e
0: e e ya ka ji o nge ma asara ya ti ayi ni yiri kun
1: ah ayida mo bo ko aja pe nyo kara ba tanani
0: dawo shi duma duma
1: la ndo ba ni di
0: yemi ti twiti ja
1: iba iba shi shi ni ni
0: ato nyina ka bere me de gwele buyo buyo ti e kanra
1: I
0: ah because

0: machine ni kuro buka bula buda ma ki faba frar no obuka busku a ala kuro ni nge ira abun akun shin oni ma akun ma e ndo ni sa kwa kan wado nwa bo kan ko man wa sapasha rubin wangumi million nu koma nini la ku ibuke o man ni million za o man shi million yo a ni wan kra ya sinele bang ben nanje man ji tutu isku mu ki sha ki be jere nwa nwa jere me ka kambio so shi ge mu bre fe ka bi nko kwa inwu ji tutu ni nu bas
1: Kinyu
2: Enda yoroko
1: Enda atibe kwa su
2: Enda yewe beti na
1: dizi Enda yewe la barmati yo
2: Ayewe
1: Batumani Okwe endo nchisu Kinyi ikuru nasami yanu bara Eyo nya nasami yanu bara su
2: Kei
1: To ye sunya la barbe Ka unwa tiku nyana Me batuana futinu
2: Amwa mwenye ni
1: Ababa natamu ikundu Asika Anamfunko yukwe na akyo nekwe ngani aka aska wa yi perele
2: eh ayi perele
1: so ile ko fo ba yi perele do yi ni ko da do na su dibuchi na ka wo mbe wonu mo ni ayi da ya gidede
2: but mmando ati nya mru mbe wele ni
1: to ile ni
2: to o kita jan ko si dando mbunu do le
1: eh ikite ma ka she ndo chi sa she
2: ni bi de fi pe
1: mi ti wala ja yin wa ni
2: ka
1: ndo ndo ke bi ndo nku lo nye na
2: me ndo mo o da kana wi so
1: ndo ma ma mi ko fo na yin baba ni ndo me di e ti mi enu
2: mina su na kando ni ku baba ni wa free
1: ndo na ma ma ti efte nga ma mo fan pito yo kira ndo
2: ndo ba ne mo ba san ko ayere
1: eh ya win ni yin wa mbo nye ni ni ishi milio be sha de ma kokoro ni ri wa ile
2: ayi la village nous
1: eh bunga o bendugu jamana ni bungi ku bri na nme ibi ebri na nme iji bri wa ile ma wo yin wa nji bri ndo ndo mam ti munga ndo eh mam ti munga
2: ndo pa kele
3: eh ndo ba ni ndo wallahi yo ni igbo odo le nyo shuru afrinke afrin tangara funsuru ndo goro atima nshuru ka o ni bara ko keri fo ni na yaki iyo ma ma ajina ka ye moto anange gona anan skoro yiri nje ma yo ma fe ka mini mo nko yo mo eo donc ma wi no mo nta na nwi ni to or mo shibe o bele ah bien là
2: de que tu n'as pas dit
3: un si au soule
2: maman kena gande na abukam ati bien
3: un si au soule
2: to asuma won e ko nshin ni bi do
3: nga sho abere
2: de que ay baba na akete ajan ni jamani ajan chele no mate yesu ni de mo na an ko nshin ni bi do na ba ma sha so e ko nshin ni bi do na o mo ko tara bu jabu kan na bu ni ne bu fa ni ko fo da wa ni
3: mo jojo ko dede me wura obi na ni ebe ni enwu boy
2: to
4: sisi lan lan hige o edem ba eni amama be nanna bo
2: assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam
6: ni alaykum assalam
2: bo ayo nja yo
5: ya unja that's right
6: ama wo do di
2: lafia si
6: lafia lo
2: lafia wu mi
6: to ama zenu o
2: Ishi, eba life ya mwa kama mafanda ndo ya eba angia. To, gira mbi uwe ni okuma mene jande mando kena anti.
6: Okuma wara so ya kwe ole ya nuda mfungo so ya kwe niye chele hafa gira mbapa.
2: Ishi ya ba uwe, nja yu nswa. Oso usi na ati ngere ni.
5: Nzu yora.
2: Ishi barambele fasa wali. Amfa sawari.
5: Sawari gwe na nyibe yu na yu bere sawari.
2: Ishi barambele fasa wali. Sana saki enye kebe yone sheshesu
6: ye shika anofani amke so anyo sheka na samba saka
2: ai wo me yati
5: ni we shana ntima na bu shana ndemani ile
2: ai wo ambe yo sawari nanti egwe ni je sa saka we ye kere ni kebe yone sheshesu je nan sheshesu fo be o bere na na mfatu ya
5: buna bro ko lo ape ma ishi me kwa no
2: gerele anyo jogori ya timame sana nsaki ya mere ti wanchi bume
6: to no ne
2: to ngati wa bere gere yiri ti gara mba me na ko ndo yini okete ki jamani na ma jande ya kutu ataranja na ba nko mu azara me na me ka ba fayiri jande
5: ya bu fashi ya kinyu me
2: fashi
5: ya nyu me fayas bredo ndu ni so ma ko shoru ade mai in shoru dakitila
6: konya nyau nyau tena atrong belle ngao nkayere uyira yeny mai ne kreya ni teke
5: so
6: konya sanga en ko kone ne eske tanju kumbio
5: makam
6: betam na bunna ma paraka
5: na bu shabura bude na bu shabura bu simani
6: atabatmani tama
5: it so
6: apa nambi tabani baberki yenya ngwanyine ne
2: e nshi da banti ba kan ya am so nzo a
5: wa tra ba kan mo me sho na ma tiri azra o fe ni ngwa la gbera ke ba kwori ba fe so ni ba wi e kire gba so cha cha cha shi anya ba ba mo e ki ko ti pa ka
2: azra gere gere gere ni ya am be fa so wa
5: e fa so wa ro ye ko ma pi
2: wa hara be ndo ai
5: ba ni she pe ko ni azra ni ndo ran kan ye gbera mu ka she ti re ni se ma nya she re ni she ke be ngwa ko ka azra ni
2: ya a shi ka azra ko ro me yande ambe ko ko
5: ta ma kise bi mo kise mo akwa ya ko fo mo ni ja
2: au
6: ngana o nwa nwa
2: na mshi
6: au nyuma mbetam ba anta be na nwa me nyumba no so ni an shi mate an shi afie asabla dem bu cha ka to bule da na nyuma so me nsho kana yere ko fo me ja na fo wura nyinyi she fu gbagba nu na ko na ka ko shi azaraka
5: e ye mo ni e koro o
6: I need to go.
5: Masha, baby, I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a tower. I'm a t

mbom ninjam eshim nenimni mbemum baram namang kadu bemini azara na mamba kai awun kisa so fitashi ne bi na di wa bere leke wo mo konka di na bi matamata na ta na mi me nsi so ni banyan wa ne ja ya ta be woni banyan wa ni igawo dawa yin de ko me xano ba nga yo nyal kawani ubu tengete

0: ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma masono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yojuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuro sanga yojuma asamba dongo atiso nikoka ani bekuro yojuma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atiso na bebukuro nyejumani na buwe njabasu kuro lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuro nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuro nyini jumani na usukuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yobri buwiti chashi fama nyini jumabiri ni oroba kuro we ambere mwonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere buwa kuro we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro ambere mu ni jumakere kupapati bikoka nyini asheshene anshika ankuro yomedi ankere kindodo kadashi beobarebo amude fafti OEM de jumabirinu bo iwodapango na sara sara njiesu bi iwekunu ni ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de asheshene isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabirini koka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejmabrim bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fide ya itangarafu nyamansu abrangwana braso ninyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ninyo abrana ni mokwe buru ninyo abra mokwe nikun
1: Togo barani biyeso fe ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa kinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka bukan ye Togo jama ni yela fia wono Togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST 4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo Togo ba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idi ngono Togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anno nori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fienu usiyo konviedo na yeshesheso na yede menembo bunati na buyo nyini jmani wofokwa bo yekuroshi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunati na buwe inso na yekurofa noanye chashi kurofa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde noanye yo
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Asheshembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu na abukaya. Adena abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bi na bufa maya nyini shi bubaka ya wieli buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafye nu nyini ti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke Mwaya bala ni biye so, asheshe mbe na itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukereshika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pia nyiba, ngo fi fako mbetam mbanjango finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ni, ye nini ngo fi sangane, ibayo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, ye nga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awele nunu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Kodju saranjen ile nou tien Nini ngofi pia wamni Bubanati wo maritime De awere nou Plateau Region centrale Kara Ni yesava nou fin Menyen ben bobre Bena bubanati wo ya urum nou Na bubise ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayini mba mma wamni Asheshen bena itungoni Fako elafye nou Suma jama kuku kresika Yeyo anye Na ye debu Sanga bena bubanati Wo ye awurum nou ni Na busawa krebe bubise ya Yeyo anye Ne bobunu Wo na were su Ye busume yeshika Nini bubisa wankerebe bubabise ya ni Iti bisa wabe iyi meyongufa krima Ame ebosu Ne tungu ni Fako nini ngo fipia wambina Ibaba fama yemba Wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labaribe ifite Asheshe bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke Wengengo ni tuwanu
3: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den o andi ke ciudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naaw no hasinabe dum won tuba ko wiata palu dum ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gureme limaden andi ta wuro funo foto to wana fa ciendere den bawdi di ndido futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mum fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wadoto fa siendere jonka tino de mojjina jabembe del gure men faabe kokkaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto godo ka e giraabe mo hukkuno hala
4: munda ba ya gara ga djum he torona bi mi be ida mo ni da ni be be gel mabin dunuri iri in kereni irunde e to go buga ba te gal bana timina wole munda ban sa e toroni re na dum bi ida be ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da bala meg djuri non nanan yeba tora nani biba ma obayna wule dumi beeda man bisa salin nakko ba dayin be men kasuna be be raare ba wule sana baral ban bakke be to wad ko kuura na en na bajib haare tini le bal ba de nar ba sakira wule kere na rum satu ko kido ga awrunde bindindiran tumbo le bakke balin tin kakki ba yi bin do do bom na kasuna ba men san wul ngamale tumbo geti to gona den kan meg bi busune ban la meg dum nan yeba tora ban kasuna meg ti be san humi o be sana ti binu le geti
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wodin maga annasar hando girboran men girboran kikin di duwa koy kal juin girbi idduwa giro kara irgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira koy bore fahamandi lokaco kara irgo diago kayan gaban kan ne kaydi mo ane hemadize nan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokaci no manto akkon bor hundo wodin maga bore din ilim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hakanta hemarizo doro a bandiga ilgi ci se bor ma kan nir sayr windeira yiga hantum tireiz ga imbo kunno ga tireizo tireizo on bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida at killai bor ko gudu wona killa irmu kokari irko mil halashi
6: la fa de loti
7: 104.5
8: yeah let's go le vieux let's go le vieux qui elle lamba
9: Te bant namba radio communautaire ya la voix de l'été ben wona ki OIM ya charlaron le son dapa ya dun biye bu wo no bana no ba ka ngana ke ye no ba son te maria duria tu nga ko mo bete wan ta ngo bu ngo mete duria be bu bu no ba mba son machine be ba mba ye informatique ya tu ke mo te ba mba tu bi tu ba mba ma ngo bete wan ngo bele ta ke lu we be no ngo be ta ka so ye tu ta ye lo te ma no bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware mo pa me no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne biye bi nu no ne ngo no be ne so ye tu ke ya ngo ye tu no fe ke so no bel le be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fe ke so ye tu no ke me ba ki te le no be no ne le te ngo ke le so no be ke kere ye tu no fe ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le ka la te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ne ben pe le ne lu ne ye lo ya kala le be no so ka ba ke ayi o yem ya kal no ya tu na la bala ni men ben fre ke son no no ne dar ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki no sa mo no le dala be fa bala ni men ben fre ke son e tu no no o yem ya kal no te la sa ni te da pa ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sa le no na te chamba kam por de wa ko ke na ke SOS bu wa ya kara du ga ngo bi yi ko village dan fan no ya bol abana sa la ke ni re ke ye o yem ya ton son bol tala la ble wo nga ne a joni sa ngo ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te gba na ti mo mo ke fre ke kala ye no i no me ya mo al fre ke yi bo ngo be ngor nga ke wo nga te gba na ti se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam i no be le si pe we ne mele pe na ne
6: cette année là c'est mon année l'année de joie l'année de victoire l'année de gloire
9: mini figi ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi akala ye ne ke ta jo wo nga le nyi ngo etu na fa ka bala ngo no me mbe ne fre ke so etu no ke ta jo odu ya pe mu ya sambo no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo
8: agora la kushule pia ki ene namban kushule pia
7: togo na chim nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba asempon asempro ya sanke gomna pipi ko pe ngo pa asempro ya ne bna chimba be ko bora be nga asempro ya mo bon sanke blan yi to do atun ko ko pon to godo keti na dumbwa na dumbwa ngba te me sanke na la pa bana ka ba die isa fala kuma ganga ke atun ya na bana ka ti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon yo ko sa malu awi lu pon lang makanya ntam pon ki yi ke kai na chim nda chakoma kon ba kan pra chim ba blambe nda dubwa ko blam makati e chim pon ya ko ma ke ngatama ko ko ya sanke blanti mbambia ba ko ba do wi da ala sanke blam makati na dubwa ko ya ba ma nya mbambia ya kati sanke na makati ko ko bna che na makufu kon ba ka bna che bloko na che pon na makufu ba e ba ma pon nya bulu na che kati pipi ko be mbapo asen ya na bana che ba ko bora ba ngala ke asen pon ya
10: togo jabiyam fo be yuali yalo e yalam ba ka bi rebele kala to sole nyam be yuali yana ka mamda nam bana e te yalam ba do bon kenni te be kukum be bamba yim ba ka bir be bole be yim ba go bir ka fe ton gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yo amba to sole bre yen te furo ko yen bina mable poy yim no mo fora yim som poru minisan ba nyo la fia poy yen do nam ba bumde te wri ko botewa togo mun kul bre kala te fala na te repo na te bre ninge ko po vitamin a al bena zon yen te blir bo bumde ko chele de daw ka marga pinle danga na ka dan jur da pin tab natural len pinle bra ngamun nen ten ta ma ka green te bre yam ba dal mal te bi sampane ger bra ngam wa bre nam ba bol ko ngwan ka bo bo chobe le bol ka ban frga la le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mum bo chien men le san ba nyo la te po yo no dan man chiene le muanti
11: togo yap jun jermba ko be yen nyogum bu furko tortema ko ton kon yen yugba ko yelo minister mba nyuwa ta la fia ko yo no don mba bobon ko bam bortema jun jermba ko be yen nyogu kala furko tortema ko ton kon yen yugba ko yelo to to gona mun no kul nan panyal mal ga pin le ndan an lobo je nyapul mon mal ga dan an lobo bratra ngal le pin le yem ban an lobo ya sigen nan ne bu wat ngai nan ku ciortum ku banata jannand ku be ban ban butetum juun jer ku jannand liya po bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ke tengam ku won le bo nganni kalma bi te ngwan yo mak bo bortum juun jer te bo wallan yo ka furka gal te gal man ni mba bo wat ngai nang nyam bo ngann ke sera ko kulgu lab ne tie ministre mba nyu ant la fia po yo no don mba la bale
12: tugo sama bilin botugo don lugo no no modale minisi wi jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenge onne damanga go jonne botugo don lugo no yoyo geyo ne bihi usama dene zize bogo jo utugo holen dene datiti ne vetege sobolu ne baliye goyo fala tomir ne go rom dindima nabale da kejela dale pagal hon ne bechel da gese ya tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusu rodo
13: avaro ti yanda
14: pinima pijana unu ya pesaner kanti debi yo ni pizim ku donu ku jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala adawe bulutu da torole chalme da teng budum no dale tugu ge yo domin desire jong na sama gbe pide donu dala fe du mayoyo tini tini sutu ya pa ni ne trama se pan ga min vuna de ku nel nan sa nyungu ye besine ga de demle parabia chichi ne besine ne bazbo ne benza na ku yo wala kan bozi bu kan di binzi zu yo ne se fe ku domin dende ko ha binzi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazol ne bu kura la bulutu da bararro hala hosdena paga du mana la butugo agita dine mem da bizim ya kwizin bizo gudon nguro bez ku telefoa ni ku jole nyango ngu bez rube yale yo ku domne ere wo ya torole eku biya bade vei bizim ku dom nyalu lu be biya yo ne be na ayale alim gbe ni buta bi le sile ku dom ku ku ene ge yalo gele bi ni ku jole nyango ngu bez rube yale yo ku ku gba hala ho sidna ye halo ho ho ne do jone di o jame go ku dom bi ndi gba yi ku ko ni ejando e banga se galo lo yo ku biya du wo lo da harada to gota na de nendeze balzaz balak bada sama nyu ya bu domende yo bayaranyu ba hayubie na koyo bizim ni ku jole nyangu rube yole tatundu zbalak samayo te ganda to kebando ne te yak samanyu tom do ne togo ge yo domin des le jong ne samagbe peda donu dara fe duma yo yo tini di nist truya bazusu no rodo
12: togo sama bilin botugo don lugo no no modale minisi wi jonne don no dala fi du meyoyo ne inisuru ya badenge onne damanga go jonne botugo don lugo no yoyo geyo ne bihi usama dene zize bogo jo utugo holen dene datiti ne vetege sobolu ne baliye goyo fala tomir ne go rom dindima nabale da kejela dale pagal hon ne bechel da gese ya tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojonne don noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basusu rodo togo zama sobolu ne baliye potugo ya ganda yure on potugo don minisi wi jon no tolu dala fi du meyo yo ne ni suru ya padeng ko ne tamanga kalu kono potugo don yike on bihi usama zi paga jo du go holen den da ti tene bete ge sobolu ne baliye potugo yo fala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama poezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulo le bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi wi jon ne tolo dala fi do meyo yoni ni suruya padam no no posisuru do
15: senarwa na minir salafiya na kasar togo game da cucan dussa da aka bi lunguna auyuka aka yi da al'umma za a zo bicike a kansa Ranan 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbirnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dusa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya. Shi ko mu doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juye da za a shiga. Shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya. Za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi. Kaku ji tsoro ku fadi illolin da yayi yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
16: Fasan batal da jarada tatu kudoman klina kwanguhu. Ne, patasro nyimbo nize baya vitamin A. Nakoye nde nize baha tibi ya virus albenda solu ya. Ndo nize bala binte kamin fina tayo. Yole. Tuguda ministro yon tonu da bubika. Nesama chiri chiri tonu da weti yoyo. Na angba buna ba yasa assurance yo ayoyo da sana ba da sene pai he yura dun sisi faga aya na be tino faga jo credit to go kolam ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin pede jombo faga labo na bal da kana ago se vera ga kin hiwa na banse wolen sen ga kin hiwa na luruga luma holo da na balam bole ago se vena ga piwa na no lope wolen sena mesugum vena ga kin ga banse ke lam no atak bama so gorei kaya na tapangu holong da palese ea na be pokong chore res da nababos ro tombe nae pelena rato kutomong kosukosuk banu buho putasena jamin hao na lebenda sol koe hao yo piyo yo le inisruye jonatonu da kpito yo ya ya sama kpikpik sisi rumu ea fengi ya mba chami juwele sinawe ne tesinawe ketom jo suuteri di jo su tom do chami Tetelisisi, Indonesia ini hari uwe, teka leonawai, pagodu meso na balapan temi, oleh na tugu da batu, Indonesia tu husu, ayo wara ayo. Tadengga, resna nyosi cami eh cewa rato, nirebia ne ramo mole, tuwe na tonu da bita, kebang tam dona tonu da bita ne sama ceritro wa udah minis susundo.
17: Dem furuga tore bi yol pe chokno nang ye nyoko bina amba ko ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba ya mbe kele benpo di dab ka malaga o bina tura ngan le pin le ngamu minister mba goli la fe ye ngande po o muanti ko bu nya ni ba ban wa ko ko na nan ka gal la bal la nti le jong an lo ben nang kle ya po bambu kele nan di nya ba nyila malaga da pin le ngamu ge sha o da pin le ngan lo bidan bukin lome yentin nan le buwali kle dan pende le buwali banyala malaga da pin le nan lele gisa nya polungan malaga da ngammu ubina tra nan le pin le nan lo bidan bu tode region maritime plateau central karaye savane ne kbitiya de kin yibu wa ingenin ko buwali buwali kisan ka gam bu yola pin tokra po yem vitamin a yo albadazol lanin ti nyobina ba kwa yem bon fuete brepo kominisi ran ba de golela afia po o mwanji kin yabre ke tebe cholong bon chien da mamba bu kwa inga renin gibe tebe lamba na ba mo lan frobe tore lanin ti ibro pin tokle nan bitiya de ki ti lambo na ba mba kule le ba ti yim yem ba masigin ki kan bar le lambona si albuol kinda gigege gigenda be poye intele lambona tem film an kitanga turgo kon le pien chole nan ke te beren la lafia te de bananan la bale ne tie ministre ba gole lafia ye ngantpo
18: la voix de l'outil 104.5
19: bonjour medio
20: to confiance Togo vinyom benemia ho abade atiketi fe do unsi le togo a don no pei ke kon la mesen venga o bole togo prefekperen ti towa wole atike mudo magele madikini atike mudo sia fait marier mieux tolé et croquer le togo à catan. Ah non, dope effi, dope bantoa, quoi va chlemi, le homo, homo la peone, et y'a no chlemi voix, quoi ton roma vie, anami, et y'a signa homo d'olia, wagulenami. Dope velia, wava yomi, nya va homo d'o, mi katan, nya klasi, a wavare atike tipe donti, atike mudo me mamla, en nana nya te fetuya, ogbuya mbe, atike tipe donbo. Da sisi ato du don nope ike kwa la me sempe nya o, plepe kperen ti togbo, le togbo.
19: Togo zamo, soboro a wenti, ba do fadine toro na tundo da, pere na botokodom sule awuren bi di timbem to gozamo de alafia chowrena ne mbamu baranga bandote mozna bozole sbatara soborwa tin fala to gurnada ko gudiro duna ede wakouna olodo wure ngbonbo falazu ndokurodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjelike takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abige lebdera ba bangale rable na badala dede e boze do moy kozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamo de ala fiacha urena na umbamu barna bandote nuzuna bajo.